Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama. Ay, Clara. Dile sa mix.